upahare kuyutara. Uy karna kalilu timpana. Uy cantik kuma cemara. Selangat tajuk renggi.